0: sentreni a na oyo
1: onyankopon e ye ho sentreni ye funu a emu ato no ebue onyankopon ama egba ni bi ato na so sesi a message wa yaresan ji wa worry akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate me se onni ano obetna ase me so yire no betna ase okru no onwu ah ba stand de bro kaya mama yama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be bad in channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu tini ni sa o de kan won ni chire won se sani amu ji di atia no enye sa mamu me ti sa na chese me se every be na yesu rechamo any friend for me no be by the channel amu bi sa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji di sa metu mi aye we yi amu bu an se ani owure ya jiji o se wo betumi aye ena yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di enyi mo nkwa enye sa mamu meti ahwa no hu na de amno mu ha